su good ready dia ngat main no Roxy mai okay ani ke tatu ki ra tunga i ti

0: È nata con due, con un men, Virgin Voyage, e tanna i mene koe araura. I te ne ka neke tato ki achu inua manu ine. Okay, here we go. E inua manu, Virgin Voyage, e i mene mei.
1: Ngala, ngala, e, o akato manawa. No, no, ki akato manawa. Ngara ngara e konukuro. No no kinukuro. Ngara ngara e o e muhammad. Li e